Wanga gonanga yeri di wadi karen. Nyala pala nonga chena le pilong yeri. Kaya wadi kare ya nonga yanya ngora jara halach peng. Chena na nongora kono.